0: real joy, real music. We are the positive alternative to your usual radio. OPM Radio, Sunday Worship.
1: Purihin ka, O Diyos. Tunay ngang sa buhay ko'y wala nang ang iba. At ako'y nagpapasalamat sa iyong presensya na lagi kong naranasan sa tuwing sa iyo'y sumasamba. Ibang klase ka, Panginoon.

Alam ko pong kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Sabalit mapalad po tayong lahat, sapagkat may pangako ang Panginoon. Hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa kanya na buong buo.

ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay, walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil ikaw ang yaman ng langit na sa aming ipinagkaloob ng Diyos Ama upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.

Alam ko pong kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Sabalit mapalad po tayong lahat, sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa kanya ng buong puso.

Nagkaluwalhatian ay bumaba sa lupa. Nag-anyong alipin, dumanas ng ibong hirap, maging kamatayan sa krus, upang sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ay mapanumbalik ang ugnayan ng makasalanang tao sa kabanal-banal.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang